0: ma ma ya ma wo obi ba bi a wo problem yale na yale be ma bi nso so aso obokura se wodi ade be ma na wo bra bi wo so mfa ma bra o ba twere ni di bra me ndi hia edin de no anye de be ye adwuma because yesu kura no wo din eti anopa me wo ni me sole eti so ba na wo yira na wa frem odi from patcho me wo so me run about na se menfro ahinkru ka na menkanche daba ne se ube mesi wo zen filling station ti misi zen na mi misa baby etwa nchense eno tu uwa baby etwa nchense na ubo midi mepe odifu abet mensa na odifu na waba na wusi na sodan fufro ubi abe chero enyu ubi prot yeni aye prot aye teswo nyamina ishira yei ti anopa ya abra nengu ni mdiye mra mame mkwati ya miyame na na atene hene na sa aseso na metie sa wuko na nsia na wubo mi na nedi na na atene hene na ase brebe bia ubi awo mkwaso unyamema unyini chire na nye nyini chire hulu kwa su ubiye nyina chensu wa nino hon unyama unyini chire apomudi uwe mwafesi kabebre nkaho na chacha akura sabi mpredi asadi ya dekaso kurano ya toa nsani ya diakaso tuwe nyamema uzika sa mkosuro mame nuomu wapo mudini loso na natane hine na saa sese na metie na hinkuro na mebo anedie enya hinkuro fuwa proto na metesuwa mimi fila hinkuro na enso nya hinkuro fuwa proto na metesuwa metemina na proto so mi papa ni fila hinkuro ena mami frida nasewa iti metina natane hina saa sese eho baby ya meka ni nyina ya atene hina sase na ahinkuro ne die eye ka na wo betrem na mame bo ahinkuro no iti anopa ya brante machia me nana atene hine minimu sese biu sanana nan kura ne se e biu tia wati sanana nso adade achia ye bebo nana amane da se bra baby wo bia machia nana atene hine danase hine me pato me sole na wie number ne ye 0543 29 44 80 0543 29 44 80 and 0544 94 3201 metamo no asu me sole sofo safo ewa ha ono na ma ne bo gidi brat na mzo gidi me na mkwa mu ameba trem e ma betemensa owa ha ite me sole akoyi mi ame oluman oje ni mfidie ajina konya wa wi kura ite me sole freme freme 0543 29 44 80 me ba cho me number ba bia oba bia nso oba yere bia me ba cho wo freme ame nu bidin komo brawate na urade na buafo urade nshiraw papa
1: nshiraw su
0: me da se na nshiraw okay ya cha me mame mame
1: me bo na mame
0: ti ma wie fre me na me no won kasa na me nchirechire okwan ni wo yira nso a na wa fre number no me chire bye
1: bye

0: Mafim na nye izi.
1: Yada wase. Yada wase. Yada wase. Usi
0: me kache o mse. Anye osofu vyano yo osofu. But ni obe kache o no. Na obe ye na ebe ye uye no. Udi na seda edive me irade. Udi ni masem ya wane.
1: Erade ishirao. Erade ishirao.
2: Ote bema wo dia dansi ye. Na wo kadi erade ayamano na osu. Sede erade ayamano wo inti minka. Erade mfani mumu. Papa. Ena ya banada wo. Minim diya da wo so. Me yane ma yane menya anyene nam. Ebi ya wate menka. Oya wa agwene se obeba. Enso adie bachinu wadane wa agwene. Ano payi diye. Tu anamuone bra kwa ada so. SDE hospital nechi. Udi bisa se. Upe fie nuwa wa jia mai wa ya aswadu umu. Ubi ya bachinu wane bra. Mi uhofiti anopa nunsia kupume nyumiri nunsia. Na anamuwa e wano. Yadi anamuwa kupene shasye. Mene uwa se kwa. Yungu tiye papa wa yusu akosem. Afi ye ba. Mema bachiro mechira kwa yi. Menamba. Eye 0244-734935 0244-734935 0244-734935 Freme mefa. Mene ube kase medini difu oji amai.
3: Kufi AJ Kufi AJ Jumo US. Ah. Ela kufidi na
4: aba
3: US. Hifa bronu ben na se klube na wo super.
4: Kufi US New Jersey. Ya akrobi ya toho New York.
3: Yo, mi rade na si anti adape wa fre e cha kase fidi esu.
4: Oba for over 5 years ni. Ma ye in and out of hospital, ma ko hospital akwa. Ma yari ya akwa so for 5 years. We call hospital BN1 and Korea if you move. I believe the someone is in Fidia said the Waha. If you should be BN, so you will have BN Hammond. And no fooling who? And so may I catch a man yard? How would you say yard? Don't you yard a crop? How from feeling the millennial? If 50 no good people to man, and so nothing the area where to cry. If you agree with me, my bamboo crab will be in a minute. Tidak perlu orang nama kontak. Saya rasa waktu itu dia pun bingkai. Nah, apa tu orang angkat saya kok? Aku kau yang nadi.
5: MC Raya fan.
4: Apa? Tama saya macam ni. Tama ni. Aduh, for me magana for many years ni. Nampak. Makontak ni bayar. Ia betul macam. Nenek ni ni apa entah order mana. Osoko, amene ni jina ha, ay kaiti zamiye ni mwenye. Akwa jere cha asye ye ye, ay ni kridi zna mwenye rejosh. And men ni nou kate yi, se ya diye di tufa hi, se fa hi, minin de biyoko.
3: Mira.
4: Kati minin mi se, ten ne min tise diye ni mitile yi, pek mwa tope pa.
3: Kofi, aje jumo, Mira. Hello, Kofi. Hello, Mira. Hello.
4: Ojo ko mi wo so fa bi bi o.
3: Eh, di se na ndi pedu na esi ya wo fa. Bi e ka se no bi sukura eti o.
4: Mi ti wo e ki mi free mi trim. Na bi si mi na ti to bi e abaga se nante, ya bi e nante.
3: Di na mi pedu edim.
4: Mi pedu edim. Anya mi ni pedu na ni no bi e anya mi ya. Da inside, e fi mi trim. Na ko abba mi na ti to bi e ki mi let. Na kosho right eti mi kosho na eti kosho ni mi mi mu oso uto de mi ti eti mi drop ta be te be bia ne o de ha kosho re aha na ye o ya adlechi a na ko be fofo enti en travel bi ana bi ndi na de ko e kosho oso na mi bi te bia na kasa no o mu si shimi e mu ye me ya mi hu bi o bia se da e na mi fe na bi ti mi na 2 hours da.
3: Kobi Mira, wa nko sa me ani nsan o. Wo fie be sen.
4: Ogo ko en atol de na mo e che bi bo sun ye mi. Aye, bo sun fe bo do sun mic.
3: In fie de na enum.
4: Da bi me
3: nyi. Me ani nsan o. E de na be ka won sa nti prekope yade no

0: Back in Shira 104.5. Yeko fa kudye mu nsem na poso. Soko ban fatilo. Edi nini na mayewye na unyati ni seya. Se omanfu mini umye nu yebra enebetre. So omayini beye ye se enye ye. Enti yanamu ututu nebetre. Eba ni se na ute nyumua. Nuwa mse dobo krate mu nsem na poso no ebre edru. Amanzana chia me kwa jobi mreku atrasi. Kwa branso ha ni krate mu nsemi nina edi ebro. Amanzana bibi abo kwa ode.
1: Kwa jo, dibi ame kwa jo. Kofi, debi ame kachila wose adie china mibiso mitinitu ya hua. Na mehuse, chese enkwa oho.
0: Enkwa oho.
1: Minya tu mensese nwe huse nonsu eye juma.
0: Na wuzi amoni wa adie nebe ma wunza na ye
1: juma. Na mitinu wode ase nwa ase madatu wako.
0: Uli ame tu mitinu kwa.
1: Ayy.
0: Mwede wunza ye juma.
1: Uli midi kari mensa kano se tu ya hua.
0: Edi yo kontro wunza ye nina gugu juma. Ndi. Kari ya hii njine ye de.
1: Ndiye nwa nontiko fi anopende ya miadum.
0: Okay.
1: Afi ye ne experience intiye jine naso pa. Sa wuzo huye.
0: Adum ni mpa yebo ye huye.
1: Ifi yebo kwa wadie.
0: Ah bibi ya dedi.
1: Ah se mwe jaye sima warne die ako huma mku break.
0: Ay.
1: Uo bio uni bio so yitu
0: yo. Graduation ni awade ma abom dia na se na che sai e wona hu se wo ye parent
1: mun ka fura so wo bi oni mi
0: ai zo yi ai zo yi re
2: na wo anu yi
1: sale tie
2: wo ba kan sai
1: wo bi oni bi o
2: hwe
0: ai enra no
2: wo be wo bi
0: wo ye den abesende
1: sa
0: ai
1: wo ye den
0: wo besende
1: o se ko
0: e se ko
2: he wu da di nyankopon ti
0: boaboa ho de de se wo okura de se wo boaboa ho banti no
2: na je epokre nzu tobu o
0: ai
2: ene pokre mi re
0: Je pa moni ahun baabo. Enje kura 16 na tu hufu yi ne ho afrim.
1: Ah, okay.
0: Fi tu hufu.
1: Okay.
0: Ami ami nua ko fi tu.
1: No no yi ne ho afrim.
0: VFM 16.
1: Ako ka the men on table
0: ne 16 for guests. No yi ne ho afrim.
1: Ako ka the men no.
0: Okay.
1: Any idea ye 2030
0: anya ze get one.
1: Ye nso be yi ho afrim.
0: Right.
1: So, ko fi
0: ata no ye mfanhira si
1: ente. Yes. Na ano pay matrasi. Na mafa daily graphic do bokrata no.
0: Right.
1: Na wusa so afọ no na yisika semso case atoba forcing de nim hana waba ne sema papa o sripa ni nyina ne se unim se emfie bi a etwa mu Ghana e di ti kwese IMF dwuma di bi ase e kwesire sika na sika ni nyina e 3 billion dollars na IMF o ka che sika na omu ntam sa 3 billion fa ma ye ne mum o me chem di ama ka kra sa anti ne o ma chichem wa se di edru no aka final one 360 million dollars ya ye kwa kwaje na eno na ato force ye chem se enyaji sa sika wi pe ye na mu foto kwanta ya pa ye wi tintun tan ya je ho afri mu ye nsa mfi tin ko she mu biem katai mabon ho amane ye nche de ni mi a ato force na akase yi na enim na kru ya ko funi se no dwe fo mo va ko wo muti si montin so ye chere pa na nte ye ni nyina ne se wo mo se o mate se mampani pese wo ton va ko no na eno na ekuo bi a ye from industrial commercial workers union wamu atwere kratara kwa mamu mpeni se saa insusuye ni se ampase abali timse le mkwafone kana wamuwe na unti tia breki mpene na amre chiridebi omye ntatibu huna insusuye zibi ansa akete wabongu ama neide nchei eda katafe toso bese idu emi ansa ha na kofi mfye na ye ikwe muka ese alahuse mbisi wapiete
0: yeah.
1: Ah
0: yeah,
1: na omo yeah. Chese kre bi iko na ja
0: tupaye
1: ye tupaye ko paye
0: ikuru ni nyina
1: adani ikuru ni nyina adani amamfu ko fi me ko na danoma sie wi
0: wow
1: me me ko na danoma sie wi bi me ko ofra sie kuma msi ei aye kama na ayi kreta na ba mane ye sa anko funi sese no awu se e bi ye ho a eda no ye nyamfo mu ko mu nti omo da so sa ayi we leave camp wo
0: ah
1: yes
0: okay
1: dan de omo si dodo na wi a ebinu kra frasi ekum na kakra na aka na omo gusu tent na se no omo na ka tebe wa na yin se omo bre
0: na
1: omo bre
0: e dan na yesi omo nkomu ana
1: se o se e batches o omo do so nti e bia wa wo de wa ni mu ye wi na wo ko e kire fo ni gusu ye bo so e bia ka nzu ni gusu sa kakra
0: na
1: kra
0: na ye yi omo kon kakra omo aka no so brɛ wɔ
1: ni omo aka no ni gutent na se no kreta na akyiri wo so mo brɛ pa pa pa pa pa pa a enya asem ketua na ayi kofi doctor ni bia ye nyame so adwuma ni nyina ne se yesi 20,000 Ghana cedis bia ye de bo na ba so se nkaja akura onfa nto na taa so papa yi e wo paga hospital wo hwɛ ade wo sa na wo se da bi emfidie de ye adwuma wa hankoyi akadia ni ye nyua ha enyina ye wonwa 20,000 abaso body sika no wo dia ton ne mama paga hospital fo se yemfa nya adwuma nya akra nkwa akatai
0: award woje ye no emutu sika no 20,000
1: ma
0: hospital no
1: ai
0: so mo phantom fidie
1: phantom fidie
0: nya me nyira
1: na wo mo ebre akatai wato ho nkra ewo anim ha ayi ekofi ma membe fa ayi daily guide ewo anim ha
0: right
1: na ayi daily guide na akatai de doctor ni biye maba beto ha ma me hwera me fichiri dina mbono fe ye fe no Collins Ajiman
0: mm-hmm.
1: na akatai na eba ma ne se sa Collins yi waka doctor ni ba kuna ye se omuye mienu omu konfuna cha ba yare sabia
0: okay
1: ena ayi akatai eche se wamu ayi akonvekte sa hanko fumi yenu wei
0: mhm
1: ninyina aye ayi sa fojiri bia akoso
0: mhm oma fojiri fojiri no oma
1: ayy oma fojiri niye megu oho
0: na ze court ya doma koko
1: ayy ti ya konvekte wamu
0: okay
1: ah omude nimi heu
0: okay
1: hii kupu yi yebedi nimbe ye dey ena enamu
0: na suwa nruwa na monsudi ya
1: iye
0: ze tu kwa mbeto ayy oma fojiri sa inyi
1: ayy
0: adia niye no original
1: oh
0: fojiri aya ninday
1: ya fojiri
0: ayy
1: tu
0: o fojiri soa na court soa fojiri wo
1: tu kwa fojiri no
0: si sa hadi ode ba ni ebu nsem ya su nsem wa di ya ni ebu nsua hu court chira se mra wo ho ye nya sa sa hadi na ye no nya sa na ye no
1: okay e di court no e fojiri wo ro koto adaba ye chiri
0: no na me kan se di ode ba no sa hadi ya de be yo
1: ni akwa tri nye wa fojiri ye
2: wrong fojiri
1: wa fojiri ye ye na ayi azim bank case bi nsu da
0: ayi wuntumi
1: me hu se wo brada ha
0: na matisse lawyer and the appeal could be
1: say wonde eja furu sane
0: se se eduru de ade anwa twene
1: ho eye no afuru sane pepe ampio
2: eh
1: eje appeal could be
0: se se du ana wo fa
1: eduru wo tinde me se
0: se attach anwa sa to
1: me attach anwa sa to ma no
0: mpp legal team no so asum so on bebo ante enna ayi o nokro wo himpo so ame ho
2: ayi
0: ayi lawyer yi
2: ayi so ame mpino
0: chim
2: na current
0: current
2: yes yes
0: ano ye ano ye menhia ayi
1: ayi bafo ala
0: bafo
1: menhia
0: menhia ayi ono no ono ne kujina mu
1: okay
0: enna si wo kujina mu
1: and ye pio kubi eye ne no asifo
0: and this was asifo
1: eye ne no asifo
0: Oh,
1: I'm passing by. Oh, ɛne ɛsɔ mbɔmɔ kaade aba na hwɛ kaade nɛ wɔmɔ se 5.8 billion Ghana cedis ɛyɛ to nkɔmɔ twiari ama ɔman yi ɛde ɛbie mmɔmɔ nyɛ ɛno koraa po da nkyɛn
0: so a
1: yes go face fɔ ne kasɛ
2: ɛna ɔmde sɛne kɔ ɔm kurom
1: nyabotɔ me nkam den sɛ bɛda ha na meka 2025 asɛm na meka wɔ se 8.8 billion ɛnso yɛ on local procurement ɛno nso da ha ɛno akyiri nso kora mpo no 110 million dollars deɛ infrastructure na ye se aban empuntunyi mwa biti se adensye suku udain hospital yusuo eno su omu diye uremu enso ni nina su gana fwa se mungu mkrum ato na mwye sa ye tu sike nye sika abuwa misei se na ugu so chunya abuwa so edi ya mkuni enye mwa
0: enye hui
1: enye hui se se
0: yansu ya wongkrofuwa omu ye gana fwa a omu su biti miaye a omu tu mietu
2: se se ye hutu
0: kanenu ni ye ni mtu
2: se se
0: ye hutu
2: ye hutu
0: Yeah.
1: Wodi mekap mama na se metente.
0: Untimi ntwa.
1: Na maji meni so. Me na masem ni o.
0: Ni ese go feels na nku hu ni se from to order.
1: Oh.
0: Aha, ntino eneyi.
1: Enkunte bu me buade
2: ko fix ya country.
0: South Africa.
2: And to move
0: from here see mrey. Amu fix ya South Africa.
2: Ah, so dia go back.
0: Omo see mrey.
2: Should go back.
0: They should go back
2: to their country. To the country.
0: Go back. Go back to their country.
2: To the country.
0: And fix their country. We too we are fixing our country.
2: Go back and fix your country.
0: You can be on the hadwene.
1: Oh,
0: a hadwene. You two were high. You gone need two here. Yes, ana mehu. Yes, we have capacity no. Maku bi omo ho eden.
1: Okay.
0: Apart from Ibrahim Mama no bi we said the four dey he go foot. Omo na e koshe we mu anan yi. And then omo capacity. They can do it. Why not?
2: Okay.
0: Say.
2: obetu
0: haya
1: you are you traffic light be that the hawk and in her
0: the hawk
1: I akroma now or say from red to green nyina ni se you call your brain train omo ka ho asemu
2: wo say omo go so di
1: they was say from red to green na se se se aye yo
2: na se omo si si
1: no from red to green
2: evidence of
1: order na nyina ni se yes forest commission na omo esika na nkeja wo mbetimi de aboa asiesie kwa ye na nka bia first na ye 2.9 million eno kampo ye ka na se se no yes se se de ekwa ni mu
0: okay
1: ekwa ni mu kakra enti enti na adna free where de be green no edu 77.9 million
0: wow
1: choproso akata ebo mu ama ne wani mia na ma hu se yi ekwa amna edumtuma no ba no dani papa yi dani mia na osai ne na ka sei wo se hwe nsawam wo swallow you ni mo mo ka like o ka kire wo mo
0: one wan no
1: wo de ni mi ha na wa ye ni sasta bi na wo de wo ni pa o sa hene
0: ensawom ensawom okay
1: ensawom wo swolo yu afonyo markings na afaye ye wo we ka parliament mu gen harabre o ka kire dom kesiye mo
0: o hwe majority ni
1: ai wo se mu
2: na no se onye boni ensawom be da
0: so ni no se mu
1: mu ensawom be mene mu mu
2: mo de mo be bana ye boni be da so ensawom aswa
0: wo ai se utimu fan ya tie mo nku
2: ndabida
0: bi se dia yi no wansu ni se o show na yi bibi enya
1: na fende ko anya no enkate boni pa o hodia kada
2: so lasa
1: ntia ni o ka cho mo se mu
2: emrani di we
1: so be mene mu mo ko ka cho ma utu ho
0: ize utiti o mu a o ma sha se ma ministry si ni biwo ni mo se mu se ba ko aba ize aso mo chro chro di e zigeti
1: o tu fu o yo fu sa na o hwa di aso di yo o di di o de koso di na me ma mitifi obi e president obi anche me o de be chi wo
2: galamse de guzo e koso lo
0: o mo se enkoko bi ato na ngosua na yira
1: o ngete nkete na yesa e
0: ka ka no mo be di kan are
1: e on kwa ka sia ka sia na ba kro pa na e mo mo kwa ngete nkete e bi di sa chinchinka no
2: yo kofi bi e be na so
1: abakwasem kakra wo hone se so hwe Ghana ha amamukwa kase mienu a wo mudi mu ntentimai ba kwa NDC ba kwa NPP na ewo NPP no se uhwe ma ansa na Ghana ha no bye tumika ta de operate no na na se ansa na ebia political party bye tumika ta no ewo se ofa emra kwa so ansa na wetimi anya na NPP amamukwa yi wo munya tumika ta se wo mudi mu hu se amamukwa wo ma mu fisha pore pore pore edua se na ni na is a July 28th, 1992 and a MPP nya to mikata se omo ye amanyukua omo wo oman mu na omo satam ne afro mu isa MPP ekuo ntwe ne afen ahofama foforo ekuo ta ne frɛ wo mu na satam a wo mu eba ye na ne panyin a na wo ye wo mu edwom tani eye BJDA wocha wọn ye first national chairman enunwa na e professor Albert Edugbu Ahenso wọn na be party panya na ohun frankara mu mu e di saa tam omo ko okunu so na anfoin omo titoy
0: kemami ke bia
1: kemami ke mammi yo anfoin omo koy eto fam e na omo gina mu agina mu na so ankakra ankakra ankakra 2000
0: dem
1: di nkunu mi akwo yes e ba ye enti enani mfijia maku 39 34 good years MPP nye tumika ta se wamuye amanyukua wamube timiso apri tumi ya bedi o maso
0: ewo kabi mami nkabi
1: amemu
0: right so in democracy no iwe 1992 yenya ya mambra no John Ejekun Kufo and edi kan din kunim de ma the NPP as a party
1: yes
0: ebenya to me etna so and don't say bibia na ye reference to Kofor by ye it means that he did a

0: na manfo no amuno mu okuru mu ono ya na yesi ahemfo ni bi wo a mo mu prese mo beboa me ya stop galamse ni ba mo mo manfo no ni jehu wo bewe no na kuru manfo no ankasa no wo mu didim nti wo mu support na na mo ho no sa na tie
1: padama galamse we abaso kuru mani akwara ba kokura ni wo ka ho nkura nkura zo mo mo fo aso
0: ah
1: yo ni na ni nkura se fo ne nom kuru mani ba kokura ni wo ka ho na wo sai tro ko minua wo ntimi nko ho
0: Aben.
1: E ma se sam rantie atutuafo. Me no kasa nura. Regional minister na ja no baaye na video ne baaye no. Na no se o mampanyine se wo mra. Na one na nanko he site bo. Minua. E nura ye ba na paaye koro. Regional minister. Convoy gina nim.
0: Mhm.
1: Ye ne di kan. Ye kwa na ehun se ka bi siwo. Fortuna. Siwo. Ginia kwa nka ze ka wo de nka regional minister ho
0: mhm
1: bi abe garam chief ndie ne sa ka no ana ka no dan wo be di yachi ndie kwa ka be akura be mi ensam ye di akura ho ene ka ndu mi ka be tente be sa ye ho
2: in she
1: ran mu mi nyina ne ntwe police for no ma ye ni ye ni mu ya se moto akasia mi ensa so so be twem o mu nyina ye mpesempese a na ye kan se rasta
0: mhm
1: a itu se se wo mo
0: omukuratuo
1: ne sekan ndikani twa manche bia na regional minister mba ndomutwa ma na yeso eden yeso di akiri ensuo na moma no ekuro so we sunyanyina sa so ba bia fro oh great ni yesu kunji kaka
0: na
1: ka chiro
0: matena na toaso
1: ye bia na ka na gina ka na bi sai ho ene moto na bi gina no ma ba boy abrante ba ku fika ne masi no agina convoy ne convoy ne agina we are say regional minister if you can make ne masi form
0: mhm
1: ah regional minister behe insure nya aye ne ye hono insure ne firi dire kuma mo maso ene ye hono no na nya ne ye hono insure na mo ka no
0: eye mecho men no na e ka sa
1: wo abrante mecho men de gina chana abrante no firi sa ka ne mo pie
0: pie ye no okay
1: ano ne wo ka sa chire regional minister Adam ka cha regional minister mi fika mu siye no. Adam ka cha regional minister say. Nya ne kwa no no. Se wo tika mu convoy di wanim na ha ye wira mu obi gina wo si fam. Na say nipa ne wudi ni ana wo ya wo ba. Ana wo siye no tutu ya ana wo tuye nyina tu a na wo ye ne dai. Nya aso ne ye ba.
0: Na regional minister na police fo nka no.
1: A police wo ka ho. Wo mu nyina convoy ni di anim regional police pa nyina ka ho.
0: Na
1: kiti agencies ni nyina bebre ka ho
0: na adan na saa abante no one ne metro man etimi betwa mu gina na one regional minister kasa wo saa bia ho no a ebia wo kasa onye omu na ehu nsuo no ya anche no kura nko bisabisa ne nsem se nya wo na ho no na ade na wo ye ne ha ne adeade ya anye ne hwe ana munim abante no okuru mu
1: minim ne da min ne disa wo bisai se da be man ni frehe The original minister of Fred, no. The one of Fred. Well, imagine the original minister of Fred, no. Mr. Kwana, you must say, when they two for the Ponam, and they are too quiet. As I branch the car, if you hear what you are, you are in a car.
0: Mhm. Mhm.
1: And you are in a car. We know him, you're too quiet. That then I can't be Jama Udina. And to one of the Pressua. I know besides the video, I'm here, and you know, the video, you're not from your room. Two papa bia bia bia mien kwana kwachiro ana mo fofolo kan ye tu unu aye kwa aka aka mi adu galam se site wono a police fo ma ku ma ku du
0: ei
1: abobai en ka sa ni ye mo suri en kwa se fo no fere ka che se na nu kwere twa mu o mu bia sabe en ka en kwa se ni abobo ya ya na o mo de ko bia o mo ba suri en bia na o mo de ko en mi na ma fo mo ko no omu duro amso ma bobo ya ne ko omu si no mu nante police fo na meka ho asem
0: mmm
1: ene omu si fo na bobo ya ne sanet ndi no edo na police fo na no mo kan ye ko fo ne kan no mo ne tadu ala ga yi samo ye ko ye nim kakra a fe ye te moto ni pam ye lu tete ba ko bia so ye tuo se se wo no ma firi wi no ma tesi kwam o ma we ba wura convoy ni ene lam convoy ni mu e samo ha ko di o ma ni police fo an ka fini soja fo an kafe, migration fo an kafe, fast fo an kafe.

0: some year can inti she say so so am pass papa umwa oba ade ya chi no udidi no da
1: oh
0: yen kan se me nidi nemu o pass in she ma mi ya woni ne wo bai she de wa wo si anka anye ye kura no fa ne se mame o de babia no fa ko wo kotena ho na me su fa miti nye dey emmu mra ye namba nu na esuma fidi ye namba nu na ye dey e show na se ko ba sa na se ko ti ko kama me ni ko mu ko an se dia na je se antwa ye na he ma
1: ah me ni mara se mo nya be ma no a mo ma me hu e na me because yes ni namba no aye namba busy sa na nso no kedi di kai nya no ne ne kasa
0: ni kasa I was there ni ne kasa ni kasa
1: eti me be za me ti na no
0: se so no an kasa okasa onu ankasa dia
1: o na wo ko ba bia ma yaka cho se wukunu no na ye no
2: na no ba cho en se bi da ye bebre obi a kanadi
1: e bi ni sen dia ne dia no mu ka
2: e bi se fi school e bi se e fi fi
1: o ba no hwe no a wa ye nu bone kakra o hwe
2: me pa cho se se we na a ba no o de no so aka
1: ho o de sie na ka ho en ye na se fri no a
2: o de no so aka ho
1: Puni ni se ye de ne ko rehab a ebe bo anu.
2: Me
1: fa so no abi de atu omo. Efi se se beka won sa na adwene no se ya. Ade e save o ma ye rehab rehabilitation e nso kwa ade asem ni. Eh?
3: Se
1: no kwa bi se. Ma o ka sa fast. Enyo wa
3: na
1: wa rehabilitation center no. Abeti mi aboa ba le pese mu se dia na asofo ne ka kire wo because allegations bi ya bam se wusi ukunu ba bi ba bi ho akoya na ye ka kire se be ma ni ni mu bi
2: o mo signifi e fefiri o mo busie
1: ka dam no na be ma man kasa wa ba ma on ne netu na mo da
2: ti se on dam mpo
1: o ye de o bank manager
2: o oh, culture center kejeti ha
1: oye den ai
2: oye oye ba ba ba juma no boye hu
1: enti den na opese apart from ye ye mo ano wo bibia wo ne be ma no so beka ana opese ye ne ne kama wana
2: me pa cho mo mo ri de me ye fe se de beka ne se on pigeon mo na abafa ri nya ne fa ho di ma di se dia no
1: akwase yenya no ana ana sila yenya no
0: na na ye mama
1: o waje yo se
0: mama question bi
1: mi sa mama
0: in your family no adam no ebi abobida wo abusu yo ana be ma no so abusu yo no so e
2: be ma na abusu di edu
3: ebi o
1: ay hwan na abodam no
2: be ma ni
1: ye be ma ni mia
0: Hi, Maria. Oh,
1: okay, meba. Hello.
4: Hello.
1: Hello.
4: Hello. Good afternoon.
1: And Papa, what to say? Kita yepa. Meba, chawa da. Obana, what to say?
4: Yes.
1: Obana Harrison.
4: Yes.
1: Yo. Amami ne hagani abetwa esesi esa akodano. Wako university kura ya wogusu wa waye na national service. Ena woshia yadie kwe mwa. Aisa ajulimu hao kaka. Wabra kwa dana mwa boke bia ebi. Obo use bia miyanko. Na ye beso ni mwa. Ase busy semi adie saa. Basa se ya anonso. Akwa dana saa yari ya wadine guche mu. E wadem. Uwa waye jayi. Anamobe na uchua faon.
4: So I wouldn't like to talk with you because that is a different voice. About an hour ago, I had a conversation with someone from Israel.
1: But Papa, won't teach you wrong?
4: Well, see, and yeah, all that good. The American say, the way that you know, if not, I would have loved to speak English anyway.
1: The anchor tree, Mr. Omatia, for one of the tree, Omatia. Yeah, we did can fra wono. Ono na ye program aye ye won hwehwe ye. Wo fra wo na miti wo bi. Na so na nu bra sesa me kasa. Baba bi adu yi, eye me. Ana sesa me ne wo kasa nti akwada ne te bia no. Ye ye ne den.
4: Me pa se wo din dise.
1: Ni di ahima bi.
4: ɔhema bi

0: onya no ye wa yiri bi wo ha on pese papa ne nkyere mafra no papa ne de ba beto kase ay a pretend se onu mom na ye de eye chaman kwala na nyene ni madom na mo yi papa na de papa fu bebe hwe mo ma bet ayiri mu binti ti mesra se oba wutie me this is a portable advice that I'm giving to you for free
1: okay
0: naima o wari a ana se woni be mate ya won fa ni die se fata
1: e ma no
0: se e no kure me kotoka naima uku ni se wachi mi so yakwase a mani ni wani nipa na woto ade na ma no hu se be ma di wani ma wo suru
1: be ma wo mu a wo be hwe
0: o ti ma se
1: yeah
0: naima he ma me ma we to fa wada uruma abrante bi ne abawa bi tena ase na abaya na no ochrade
1: okay
0: papa no so ase wonya adwuma tabaya no kwaji loan makoto asase nikunu nim
1: ah
0: otasa ase wie ye no no wosi dan no naima wosi dan na do lente ana nikunu e ko konso sa me yire du e dan ho adwuma no oyɛ
1: eh
0: naima I am telling you that man is from water koba edi aduane ba fie o edi sika ba fie no oba na saje sa oba ne dan ahwa dwuma na ba ma no
1: are o sempa ni o
0: naima ekɔ so a nana mesi ni ni wiya di osi dan no cement ene ne blocks enti na ha papa no enti abade no wuru efie wura na wonim no enti wonim okɔ ofie no ne ne yiri di nkomo ane ne yiri di nkomo na ɔka kye ne yiri sɛ edan bi a yesi na said the mercy ni si ria dan wura no menim na ka meka akyere no ne blocks nyina wo twɛ ana maame ne betena us eh em mercy fo pa de cha se wa yete se de ase de
1: onim re no
0: ana no so onim se sa ne dan na
1: eh
0: enti ya ka no bi sa na papa ne ka se eh ne ne kwa ye ko ha ye ko bro no bi pese mbe bo bro no bi sko ko ye tuma se ya ye ko bro e bro no bi se so nto a kire kire ha na oba no hu se eh eh ye ne de na no fre mercy ni no ne he ti mercy ni na ye na bufu tomi ya jo na mercy ni se we aja masa eda na otwe ho mo ta twe blocks na wo oba bi aye ma 1.5 na ede 1.5 no dia coffee no ba no twe dia yaduane eya we redan yo naima odufie no ka tell so ba na se usi dan na nini eh na se mini be ma bia na mu mini be ma na no se chese me yo ba wo e na me no ka se be ma na twe fifie yo sa ya mi asa na be
1: na we dia utu sete
0: ei debi naima wo ku awie naima da second plan o dia to minimum
1: okay
0: won fa nya he ti ma ye nua ma na nya sa ayo me ma papa
1: okay me ba eye Lady Gold ho na ma me ma eye John Kwame Bukari me ma na akwa ba ofri eye USA Colorado na waba ababe PM ewo Ghana ti John akwa ba yan kwai
2: ni ma me dance na me kia etie fo ni ahwefo nyina ya me to nyina ni se de me ke bi atu so fi de ni so ma ye pesa de no e ma dodo na pesa de no
1: minim
2: na enye minim kwa such it's like omo wa wari ma tem bia no eya no pe upper hand no obenya ko no wo so na be ma wo fo
1: ahwefo
2: minim madam fo bi o kasa me bom pa ye se me nye sika se mi ku but kai hu se be ma na ye fiti kwan bia so nyame na ahyehyɛ nti wo yɛ de yɛwontumi magye ne panyinyɛ ana ne teyɛ no ɛnyɛ na ɛmaa no a yɛgyae sɛ bi ɔmaame nonim sɛ ɔne ne kunu no moda so ware a no mware ɛhɔ deɛ ɛnsɛ yɛanhyɛ dan hwɛ but ɛmaa taa ne ɔno kunu no mu gyae a responsibilities no yɛ ana ɛdurumɛ bi a because yɛayɛ yɛ ho tunu nti no ɔhu ne sɛ ɔne bɛrima no gyae a na wafa mmɔfra no sɛ ɛyɛ ne property but yɛhwɛ yɛ nuanom nodno sinsɛ bɛrima ɔyɛ nodno woyɛ ne kasa mu a na wo sɛ ɔnkɔ ɔmfa abɔfra no mɛsi nkɔ north yɛ na kyerɛ sɛ ɔmfiri north ɔmo no ɛma ne yɛ ɔmo deɛ o ɔmo mamerɛ mu no ɛyɛ ɔmo dea nti wotwe mu ne bɛte mbɛyɛ pɛ kora no a abɔfra no a wo so wɔwo no baako pɛ no ɛyɛ bɛrima no dea na ɛma yɛwohwɛ ho sɛ it takes two to tango maybe I may come say responsibility no so all your parents and all your singular enough for me kura o on him enye is kura and so you dey we here be ma we was sitting am papa e go no dey we dey we say yan fa no ko say mo be ya what na ka say edam no e be free be ma ni free genetic enti be e be tin aba ni sa enti be ma no be onu ni mu be enti a o si me yan fa bo fra nyenye dey
1: enko

0: drive kuduro ya
1: kuduro men kan bon ya se ene u tra toleto
0: na se wa kra woni se studio bi e obi ana adwuma ruwa ne se wo kwapra na dwono oduwa no ana night presenter ne ne uncle ne news uncle da fam ho na odi wum
1: o mo ye adwuma wo fam ho no
0: o studio
2: the advert man
0: about
1: the advert man na ba na tia no
0: VIP omo kwa se o ma tu so so nu ho a mi ra fi so amuni ni pa na
1: si ti ria na ye
0: tu
1: jo no twa o ne ni pa na ye no mtu
0: omo ti so na se na ga no wa twen ho boko akwa na heda bu si ti ro heda chi so amuni na o ma
1: biada
0: biada ah no so ra tu ada so
1: wa so ra ti na papa no so ti se de
0: no
1: wa
0: ah so de wa da no
1: wa de ni wa beta na do na o be se no fo
0: mo komo ko ni sisi
1: mo komo ko zie no fo mo
2: ah ah ah o de di o masem de e don see the boy na wo nu so mi en blebu nu sa akwa o se
0: ko so ba ni ko ho
2: ya ba ni ko ho ya na no do ma ba
1: ni se hwe sa o no de o mo mi ya no VIP mu ni o mi no o mo te o mo ho ase ko ku de ya o ku je ma wo
0: ayi wore hu
1: to me it's a block to
0: block so fi
1: o te wa se
0: hwe wo hu ni mo bo
1: I'm not going to be able to do it. Ei, ori ndawi e no kache nse mikufi ya chonko ni nda e no kache nse mikufi ya meka akoka. Anko bu kuba.
0: Obe kunu, obe kunu, obe kunu.
1: Obe kunu. Oti asie.
0: So oma ni pie.
1: Oti asie. Enti asem na ye kan sa tintim fa ne de, se rape rape wo fo so obi na dan de. Eh ye wrong.
0: E tintim fa na rape twi no.
1: Oti asie.
2: Ah rape twi nyi wona atwo.
0: Mona.
2: Se tintim fa de se ni e
0: no. Wa yire ne ne da.
2: An intimidation in account tintim fa. But you say a defa group mu ayi ni
1: monaya kora wo nyini
0: e no defa
1: ko chena afa no
2: tie ko ni mu ade
0: ko
2: to be discussed
0: kwaku
1: mona to
0: to ba ko sinya bu tren
1: mu na
0: abasi kwaku wa kan isu da
2: we wadi me ko
0: o ko pe o wadi ko to abasi eta sina ja waso
1: mona to e ya akwada akito ana rap efeli tintin
0: tin wa yero no
1: ro fo so na na da
2: e ni wo so di dim
1: oh anu die se wo ko yiro obi pa na ni na na ne ne da die masa
0: oba traumatize he da bia na na kuma ebo no be ma no suru
1: hwe papa bia wono krapa
2: why sexophobia
1: apia wono ye twenty kasi ni kunu su so ya da se e be fa na yiro no ana se
0: ibi kunu
1: ibi kunu no ban papa pa ni chosen o se no won ni man ntino be man de o se do en o do mun kunu so be fa na yiri pa na nim pa de yin kunu ana papa me se no si e be ku papa no na won ni ma abe mo bo bi ko papa ne ko ba en de o do o se ro mo mra me ana ya me man bi no ayiri papa ya ta do si ana ba ko ko jina ma me so no o bo no won ni da na maame na se maame na yidi safara maame jije ho na tu sisi bra na maame sha ase no wadene nsa ekofa
0: akwa na chi
1: wa na chi kakra se be ya
0: nyina akwa na hu
1: oji ho na no ho sisi ya no hwa adini se ya o ma enku no afi o mu ko wiye no na papa no ede ko tu bi safo ni mse na yire waja no because I'm on 40 say say ah Robert ba omo so anajo no
0: mhm
1: omba kamba kamba kamba pa no si aden o si omo ba e no omo ne yere ne dai na ne yere se no kre omo ne ne dai ne mu na ko bibi da ho omo so mbe kum kum no mbisa papa mpa o si ane but me se me kum kum na ma me ho kwai so omo nye ana omo pa busu afo chewa na papa busu afo papa pa chewa no pa ne ti ase patunu papa ne ti ase nyina no na ko be busumi nu busumi sia no onko na yire no it one day oyena jose so body trim na oko
0: uri ana usifo
1: afei ɔkɔɔ ne yere no ho wieɛ a ɔsɔsɔ ne yere no mu a sɛbi ɔpɛ sɛ ɔne no ɔyi ne ho nyinaa wieɛ afei ɔbɛkɔ maame no
0: ɔsakasɛsaa
1: twa noadwena kɔ papa no saa tia da ne wasusuru mu adan a ɔsɛ ɔkae saa da no sɛdeɛ ne yere ne gya adeɛ no mu de maa kɔa na sɛ
0: na waworɔ ne ho nyinaa
1: ne biribia ɔbɛyɛ
0: wsɛsaa tam no bɛsɛ bɛma no ayɛsɛ
1: ɔteateɛnkɔ ɛnti o sɛ obi ɛyɛ saa deɛ no a nanso wohu sɛ bi a meyere anaase bie woda wonna o woda wonna na nka mpɛ sɛ wonnua ba woate sɛ ɛse obi akɔ akɔ tintim no na sɛ bɔɔne no akɔ akɔda kum no deɛ ɔkum no deɛ mmerɛ memfoa so
0: ɛna nyɛ kwan papa nso kora na ɔfa so
1: nowodeto sika
0: ɛhɔ ne na woyɛ sa action
1: noɛhɔ deɛ a yɛbɛka sɛ wokra ne wɔfa
0: na wokora pogya a sika akɔ dunanim ɔpaa wo kyɛw sɛ meserɛ wo nka meyɛ na maanyanyɛ
1: ɛyɛ
0: sɛ wɔsuro
1: wobɔhu ɔse deɛ ɔyɛ no wanyanyɛ wapa wo kyɛw nti hɔ no wosɛ da ayɛ sɛ korɔmfoɔ ne adeɛ sɛ wokɔto sokora sɛ obi fa werɛ wobɛwura hɔ noa na atamadeɛ ne sɛ wode bɔna ɛsi ɛno deɛ na yɛ pressure na aba wo so nmom wopie firi dan mu hɔ woanya biribi amfa wɔ dan mu hɔ na wopie kɔ abɔnte mom sɛ wokɔfa sika deɛ woahɛ da plane sɛ meba bɛdi bɔne wasan akɔne
0: fieɛkyerɛsɛnɛfayerɛnkrankrankrana
1: mone video bisanaɛka kyerɛ
0: wamfa pɛtaa mekyerɛ
1: sɛ yɛ nokorɛsɛ
0: mo tade ta hu agyaforo
2: yɛdi ka adeɛ hɔ deɛ sɛ obi ne obi ɛda wo mmura mu a kwan a bɛfa so ne nnipa no da no ɛna ɛbɛkyerɛ
1: ɛno sɛ obi ne obi da wo mmura mu a netwi yɛfɛ ne hahatwɛ
2: nti sɛ ɔne obi kɔda wo mmura
0: mumuramuna
2: mokɔda wo hɔnom a kwan a ɛbɛfa so a kwan bi a ɛyɛ ne kwan bi a
0: ɛnyɛɛbiyɛ
2: ɔnɛ sɛ yɛ na sɛ ɔtera baabi awie atadwa ate ne
0: deɛmeserɛ hwɛ baabi ampɛ sɛ wode asɛm fa ne sɛ baabi ampɛ sɛ wode asɛm fa no agya ku baabi ampɛ sɛ wode asɛm fa ne sɛ ɛmira wasakra kama wotaadeɛ sɛ awie mbɛfrɛ koraa bo aba so akoa no a ɔne wote asɛm no a ne kokutua so tee
2: pɔdefiɛwosɛbi
0: akɔ atem ɔtaba wasakra
2: wiase no ɛwɔ no wotɛ baabia wi atayi a wote ne dɛ sɛ yɛ mmuram sɛ yɛ dua so ɛyɛ nsuom wotumi wi atadwene wote ne dɛna
0: woyɛ nnipa
2: ada yɛ nnipa
0: ne nsuom kɔdi
2: hɔ ne ka kyɛ
0: wokɔfa ɔbaa sɛ se
2: yɛfa ba wɔ nsuom
0: na sutire no akɔ
2: dɛmgyakye
0: no sua fɛ
2: nsɛyakye abrapɔ
0: nenmeba
2: ɛyɛ swimin pool kwa na wafa mu a wafa no nsuom
0: agyama nso
2: menim baako ɔkɔfa ɔba bi wɔ dua so ɔpɔ aka video no a mepuro sɛ kamɛyi akyerɛ wo dua so nonom ɛwura mu ana ɔbana so asoa na akɔre gya no akyi na wɔfa no wɔte ne ho amote ɔmo ho asɛ na mofa no akoa no mfomsuo akoa no yɛ sɛ ɔkɔku ne nnipa no ɛnɛ wokɔka kyerɛ bɛka sɛ ɔno ne ho wɔno ne ho ɛnyɛ woyeɛnyɛ
0: yawɛnu ne
2: honɛ
0: yaw
2: no ɔkɔku ne nnipa no
0: yaw no na akɔku akoa
2: baes ɔno ne ho ɛnɛ pa busa no si a ɛkɔda sɛ wɔno ne ho ɛnyɛ wo yere wonia ba no bi akɔfa no mmura mu akɔ yi a yɛkɔbɔ ne
0: ntwaneɛ woanya mfa o
2: wɔfa no kora wode fa sɛ wafa no
0: ayɛmfa ne sɛ wafa no
2: fa sɛ wafa no
0: ana ade akye so na wowateɛ
2: mateɛ
0: ɛdeɛ na wabɛyɛ
2: yɛnnipa no
0: anaasɛ kɔsama no kora mo hene
2: yɛbɔ ne ntwaneɛ
0: ae de sika twi fam
2: ɛne sika twi fam nɛɛ saa dwene biam
0: kɔso ayɛ bida wode sika twi fam hohuna obi obi atimi no mede ma yɛabrɛ
2: dabi woda bɛtuma bɔ ntrane
0: dabi de twi fam
2: mɛbɔ anaa mɛpra
0: wosɛ
2: mɛpra wo mɛyɛ wo sei ɛnyɛ wo yere
0: wonuabaawotrahanabɛhunu
2: wonuabaa ana obi ne nawakɔyɛ saa deɛ no ana wakɔto ne mmona ɛnyɛ wo yere akɔse mafo ka sɛ mɔtɛ ɔ se obi fa ne yere na ne ho wo so kyɛ
0: se na fama wom
3: sofu bia oka ye waso bi fo bi awon be se efon no wa na oba na akrim be ma fe no kwata na so
0: kai
3: no no na etwi oba ni krim be ma ana uje da awu ti da o wasi na wa no krim no wa no kwata so we moto wini di
0: oje ni bida
3: ai no kwata so no umu o twi no obi a awon ba
0: ene oda
3: bɛmma ne ɔkofo a sekan kɔkum nnipa no wayɛ mfomsuo bebrebe ɛnɛ kɔbisa bɛka sɔne no ho hwɛ bɔne ba tumi sɛ kɔkukɔdiɛ wu a
0: ahoahoade yɛ difere no
3: yes ne mmom wonya kɔwiwie ne de wokɔhyɛ saa bɛmmɔ ne lɔko a
0: nmu pɔtɔ
3: very good
0: wone sɛ nnɛ ɛfiri saa da no bɛpɛ menna nyina wɔne no ho
3: very good ɛhɔ na bɛhunu sɛ adeɛ na woyɛyɛ ne sɛdua ko sɛ bɛyɛ ɛnya nsa na sɛ ɛkyimi
0: ɛkɔ
3: kɔ enye no kwa sɛ dɛm a na bɛhu me kae mmerɛ bi kɔla berɛm saa sɛm e na mede kɔ dance cses na aga bi bɛyɛ ɛbɛhwɛ sini ɛhɔnom saa berɛ saa mɛna tv ho ɔden paa na ne hwɛ black white no ana ɔfiri park ne so bɛhwɛ ɛhɔnom na akora ne bɛyɛ mmoa dimi na ɛtukyim nyam sɛ nkɔakɔbɔ no yeyeyeye sɛ ne papa ne papa so kɔ asoka police station ɛna mokɔ report yi mhɔnom ana ɛbɛhwɛ frɛ me kwan mamu gano mamu no papa ne ese mema akasema bo ne ba na yi no no ba kire me ho se me ha adwo area ho e ba na police for e be da da me ne bidin komo o so do mo no o de bra ai no ha ne ke so muti ti manu asem ne ni mama ye no ho na e ko do me kasem ko she ses bona me re ko ho ye me kan na se me ko she de ho no ewie ye local puna ko cafe na me take one mu man ya man ko de be pi kra se ya we wo do ya ba bi na we de we ba na ko we musa na de na do ba e o mo bo ma ni wo ni na ah na so de ni problem o de so de ko se ya so be bi o no ya kare de we we si we ya ko kwa sero to we he o ko wi ade we ti kwa sia wa ko twa obi because ya fe na ke se me am good at him na se me die kwa de sey e no kwa no me wi akwa ku ye sadan we bi tole wi e no won so wi e won ko ma police se se wa da sasi o pa ko chapa to nuno
0: o do no se se kwa wo su
3: very good
0: se se wo su
3: e ti se ade ni won na se o ba ma di kaka hwe ma ade ni nya adwuma yo ka se die se me kan ne ko se na me be me me ti kan yo ni pa bi won mu a wabeti wa kachira wu mide mifo huu hee mbeti minu wa kuwache hee mbeti mati kwa mbeti ma yesei unso sa
0: okano asa kami unso polisi
3: unso polisi mademu se abati wa tia mkumi oje 50 years wada prison 25 years
0: abba
3: o 50 years enfi adu omu wademu enfi adu omu enu wadi
0: half of
3: wadi ademu wa what that says a prison I debit my chair also ko to acha you ha be kwa ko say my be calling odi job property o ko to ni sawam no be kan ye e di say ni pa no no be ka che say o to no mi e say to no mi o dure wo ho o dure wo ma ho o dure wo yire ho o dure bu sua ho no be ba be ka che say hey no ba ho a me fa ho me yo say hey na o so sabi wan nwene wo ma ho anti o sha akwa o gemon ma obetu makas ma bonu na kiki na ni akora ni akwa ko obi won o yisi na ho tin ke so won o badam ko sini pa na hu jale na obi won tuma no wa anwina nko a chi tu du ho
0: do sa be kwat de san
3: edi san de pe na chi tu bi hu a ebu ade mama on e be ko fo ni mo o twe ho na ni pa be ya chi jamen pa mo asa ma mi ko mba bi sa be ko sa be nyado ni pa be ka che se o jim o mo a wo jim na ma we se no ba uje tire ko ya fun so a asem ba send the podcast o me di wachi obejawako eti uri wu fu ya obeka tire wu fu fie edi jojojo ko no de se ka bo wa na kan je no di mi ka ko tu won na ko ni fie
0: obi asu kra no saranda e
3: wa sa ko di
0: odru ya no hu sika no saranda e se mi srew mi try but enwuram
3: enwuram and the first oh so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so France kɔ kan na nyanka etade
1: eche
3: mekuhirawa very good etade na ɔkɔ kɔ henu kran
1: wanyanya
3: odi kwitwi ano
1: kran no kran no kwada nyane yem sese no
3: very good
1: so atrae etu onim da e bebon kwanda
3: eche ade na de kɔ yinu so ne le dai so na na etimirika na de kɔ ofi ho na wudi mi kase me kwa kɔ kupresa ni pa no me kudie wu nke so ekrom afa wo se wo de wo na ye gangaria wo ne wa dwere nye eti adie ba na ba be die ni mu di akɔ wo be te fiase
4: en si rae fan
3: wo be te fiase se se ni ba ku na bi aye ye ya e wo mu se sabia ku se be nya do ni pa ne sware ma wo but
1: so wo fa se wo bia de
3: wo din en pa huda mu fie no mo nya different name oh unim jafie oh what is safie oh
1: no ya o ko de se ka ku
3: bi ko ku no bi safie no mo nya difu from abi so nya difu from abrana me kan ewu nya odi ni no eti nyi me bu no ma nipa bi ya se be ku se be nya do enye wadwiri se unko na wadwiri nya atuma una ya basabasa na adibone ba no ya be fa se kone ko di ani mu ya be ka kire won enye wo yire dunia ba akafo kasa bibu ho o se se wo nua ba sere so a ena wo
1: so
3: e ba ko de obi so eti se mi nua ba yi ne ho ofe na obi ne beso ne kwakwe ya ne mafa se kan na mti mi ka mako wo ni pa no se se wo da sese e pa chu ni na wo da obi
1: ah ono obi o ti fie kare ba
3: ko o ba ko no ko sa be ko ba ko kwa se bi ko na ene ne
1: da kwa da obi fufuro nche
3: very good eti gbe na ka hu ti a so bi e ba ba tu nua ne mo na eba oba so bokunu a ana ba se bi je me mankuru obo no ban ana ba na mo ba konto kwa ana bi o beta
1: ka so bokunu na jina wachi
3: o je wachi
1: na wo mo ne na ka ya na wadi asa made ati so
3: ade ati so aye ni pobi
1: le miti anya dwuma
3: aye aye ni pobi en susu ye wo ni tirimu no yo ko fu wo ko ma se o go bo ne pa so bi no bi ya se ko bo ne pa o be di e ko epb ana ko sia na aye akra mrebi ye di nkomo ase wa ka so ko di kru mo bi to ka se onrabo ya na obi aka ibi acho ye ke kombo na sumi bejiska
1: o mu hu aduma
3: ah se o pese obi ta le se so bi aka kwa se ya che na
1: o go bona suno
3: mejiska o go bona no o mejiska wati kwa ta sam ko se o ko po obi ni ke ke no ba na no se ona bo hunu se o pena se no ba bejiska fi no e pili si o tuwa mwese chise ase wano oje wabudu wa se saa
1: kise kise uri ya nukre nye
3: kise ou e bia jye nono wa tuwa de siye e kaa nukre de bia konto kwa
4: nsi rae fan
3: ayi abrache baku ki honu okwe juma onof ana no bi yari nye na dene baye no mofa lift no mwede kosro honu baku honu timi sana baku kasi ah naka lift hipa naka ati naka kako shafo mnye ya hana deo awa lift ni adia owo do na se ne kwa wa train driver se
1: obo ya do ne adwuma
3: eya adwuma
1: nko fu nyina no driver
3: e ja kwa na sa na se no na se no e no kwa no obo do se ah ni se nko fu bu ya se e ka no kwa bi bi si adia nya de papa o adia be sai e di bo sa ba sai ba e di wo be ba e di mu ja be ba e no kwa no ma jo wo so
1: e ti wo no wa dwen ya sa kwa no e tutre ni ana
3: no ni tutre ni
1: o asa o yat adia bi ajidi
3: bo bo ya asen aso obi akobe bi ni makoduru bi no bi ni obi ka se na ni bu obu ko ne e jajaja no obi fu e ti aba e wose sey e mo se no no obi mi ka bo obi pa no ni para ba bu na ni para ono ko ka no no ona ni ba bi
1: akwa bi tu ya mikro bi so sabe na mi sumi ofan fidi e bo dance na me ko hu gebi o na me ko pe no de mi nim se se ga man no small boy bi o ache na se se ga no e kru mo nyina se wo na ne ho de mi sumi nim bu no small boy ni wo hono mashishye mfidi ewe na bo na base na wo monnyu mo kruma na mse ah ya be ha ya o se hwe me me se wo monnyu mo kruma na je se wo madije fufuro bobo me ka sana ko yi chenso o chen ni bi se me diagro be wawa me hu nyina timi ni ya no bi ti azo masa boy wo diagro bu kum du pa ma won kora na ba kuma me bona ko fie am parliament bi monnyu mo
3: yes oh ha ti o u wa jeni wo mepaw
1: akoma kumi
3: eh go wa boy bi o
1: ye
3: wo o mu sa ai wan mo oh kai aku ko fa ne wo fa yidi ko fa ne wo fa yidi me ka ne hapa ma kaka ne wo fa ne ne yire to so pa tu mu odu but enye ne yire wa ye ne ho adi o
1: okay
3: ase ne pran
1: e le ga obi ani mu
3: obi ani mu se ni pan no ana aku ji guy ko fa no o ma so a ne ko fa again e ti ne wo fa ne sia na pe hana ti sa bon ah kwaku kwaku da mi ni o se ah ofa ja ja netam kwati mi ni wi ni wa me nu ba bia na bi ja ye ofa kwafo ade ade tira akwanu wo din obi enso se obeka ne wa se ma ba akwanu na ti asafo nyame na wo do america ona ni wo ga na mu otuka che se ah ga ni numbe de
0: wo ni wo ga na mu no
3: yes
0: no no na ono na anya kwa na mani
3: pa kwa se wo ga ni numbe de mu afra wo hey bra opa kacha wo opa opa na sundie mu e so kwa ne boko na ne kwa ne boko wiu na bo na fana de ko
0: ah
3: nemu uyi wa di se
0: o mpenya ndizo
3: o be pija
5: ndizo we
3: o ameka
5: o ho ko ko eza
3: onye sa de no
0: o bo ntu
3: he he e ku ma e ni mo mo ja sa de no pani bako bako
5: wu
3: me baba bako no ko ma se se ni bo ndio be be hunu e de hanu na obia no obia so ge ba ko se no owo ayi am kom sai ko no no ote ote ri ho ah ko ni mo di ya ni ko ro ko
0: ya na si fo na me
3: ote
0: eh ready ya
3: o ka che se wey enna mi free se wey me se me no me ko yo
0: o ka ya no de ko
3: na wo ni wan wo ni wan so bi ya no wo ni wan ah on ana so wo di ga so a wo ni ye de a ofo wa opija de tilo oso nse oso musi
0: no de wa tro ko
3: no
0: de ko
3: mi ku yene na ba apa pa o de ba froso o ko yu ya o ga ne ba so no di sumba e to pa ofro na so o ne ne ya ha no wa ko no tun okay ko shi de ko me ba it is ne e ma no kra bi ba no ne bo e ba
0: no obi mo mo la sem fa
3: o se o ni pa ti won mo o mo fa no o mo ko won ko fa no ho e de ba it is sending me no e e ni pa ni bi isu ege ti ko si sey
5: den na ko bi ge ni na wa ko
3: se aha aha
0: so o ye buli o buli buli
3: aspo je yo send pe du o hono it won say ni ne no wo ti ye no
0: o ya chin ni so e be
3: na wo mi mi ni na wo aku se no mu mu a o person ne ne kwa kwa ja it me cho se mi me cho se mi mi area guy
0: ana bi ana se wa ji na ni so
3: very good
0: o ya de ami amana mu no
3: e mo na mo
0: de wa ji na ni so
3: very good
0: me da se
3: it ya de na bi won ma ni pe bi ya wọn bi se oye ma ya bona baso
0: na su bi na nkwa nko wiye
3: de se se mno kase pa ko se ho ko se se mno kase uko pisa ne honuma obeka je so ni mo uko hu ko anpo
0: wono ne ho fisa ne ma ni nua ne tifi edi banku
3: very good
0: wo su kwa ko dizon to
3: very good e je di honuma ni pe bonuma en pe pre ho nkwa gidi wonim se I medium na me ho ajin ha na se tuon ma ne hu nya din wono ne kan ya wono me kata fear
0: na tia na hu nsura nanse wo sa ko kan ne so
3: awu de bi bisa no fiai fiai na ko ka je fiai
0: na avo asem kwa kwesi
3: ah na kwesi no no be ma so be ka to no to nya be ma etu on ko jina nim an ko che bi obi ko pia no akwa ya ko fo twa se kan je se akwa bi
0: no abotre na wo na ye se oni anwo
3: dun de bi o ma sa ke ya ti wo no so kun to pa ye ni fa so firi so ja
0: to da tu ma fo
3: ke
5: me
3: go kontoka let me tell you okay oh di pass
5: okay
3: when di pass is here ah for some me free so me come to me di pass is coin ya to be free so steps e be free so di pass me ko a me be free so e dey for some me free so
0: e ti to akwa no for na
3: for e ti me to say you we bonu ma ye ne bonu ma e jiji wani mu
0: se
3: se
0: wona wo be ma
3: me be be ma
0: me that's it
3: ye to me correct ani hona e bense ni hona e bense na me ni
0: awan kasangasa no wasafuna ya kura bone na
3: bi twemo
0: wo se ho wona ho
3: je
0: na kura bone pa
3: me num dot tu me num
0: se ya num kwa na kura bone
3: tri me num wi
0: wa num wi da
3: me num wi da
0: ah
3: je bi ko ba tu ma kan ya sa
5: o de tu ni tri
3: se me num wi a
5: o ba
3: da
5: o ba da ntio
3: e tri je to kwa
5: na de kura ba no ma je o ko tete
0: eh dollars o akwa no mam konu bia ka mewro medro so no ya kwa no meti afisu o
5: nya madwene mise me bi
0: ya kwa no meti afisu awia
5: ade a wo ya wo de de bia so tete wura mu tete wura tete ni de bia ni
0: na mi sua mesi ti ya sa na kwa se chele wa ya down de yenko ye kwa se ti afisu
3: o mu na
0: ibi e kwa ma afena mewro mata de o se ha chele jan kwa se sem no
3: o mu na sa tam no no mu tonto kwa ni de kosu to mu ya no o mu ni me abete ba ko se ya me fani crazy on de ni nya le de kro no ene to kwani se na ma ko kwadi kro no se na mowrem so ba na se oni afo ni panin ku wie ya no honto no obeku
5: ya patan
3: obeku se ye bi ah oba sa to aso oba ko sa
0: Oye tokotwa.
1: Tokotwa. Anche kono wuye. Kono wuye. Mai bi me dine
0: bete o e de ne huna huna ma oja.
3: Emre bi, ti makari ya.
0: Ona e chama bi sa, ti ma me komra. E so eja ma so na mate ne nkara kwasi gwa fo so so e wa ha. E mate ne nkara fi o de jemre kuri do bi bi ke me de se afia. Na kwa gu gu ni se o terms no mikra me ni ne dodo. Banti si ni minyina kwasi tire. Otimika ankwa mai. Ana una ukasey.
1: Medeshie.
0: Medeshie. Ana fia. Fia. Fa famie.
2: Oh,
0: any this
2: is
0: what you talk. We are not the adorn tattoo.
3: So we go chrome.
0: I will chrome.
3: And this is of all people.
0: Yes.
3: Christmas of green canon. Christmas of green canon.
0: Say the bagan so on call you.
3: Oh, my
0: neighbor. Abraka siwa.
3: O masaye.
0: Abraka. This one man kasa kwa ran konche Holland for.
3: Me kai me ofa e ku fiji mata mu na
0: asure fo ba no ma bechia.
3: Ba bechia.
0: Eh na yisu so aba American man e fe no Kwadwo Sapon Victor. Wona e panyini. Esa na banana ba.
3: Obu ho no mu a o brochira yenya
0: na
3: wodi e.
0: E jiji na ni o tu aba na ko aba ba bisu.
3: So ba na na. Ohu ni se bi a ekwan bi.
0: Ekwan da ho. Ekwan da da bi e pre bi.
3: O du of e wi na beso besa yan kwa dia why.
0: Okay.
3: And TSC will be also. I do your channel, bra.
0: Matia. I was on first like I said, my bona group for now. Omu Jumadi Omu Dizi say, so ni papa papa papa. Abana Jatum, na wona se say, we ukwe ni mkwa dia. I was on my bona group. Eye, kinko ne captain no, e ben wo papa papa papa pa. Enukure, enukure. So you saw Dorfu na selefu no timi, eye, from pa. Na uchwa no babi brin so dia. E so ni mbata bona group. Na omu edu ni ye. Mwa mpe biye tuwa koton, biswa niya mani odru, eniye na wafreho, na wakoto ni na bumpre kope. Eno ye 0246-519012. Sa ansu su na fema trasi noni ye paa. Makajwa sedi, omdi abe bumsi sedi ya duche mu. Nipe nina be nina che, nipe nina be nyan kwa da unyamia. Udini wafo finu, uinshira bemei, uinshira jmeura. Na eniye ma enkoso pa pa pa pa pa pa pa pa. Se se, omu de valuvite, valumai aba. Valuvite Valuma nsusu wo ho ena Valuvite Beauty Plus nsusu wo ho afi Valuvite Us to Life ena Valuvite Omega 3 Fish Oil Valuvite Atroflex Plus so aba ena afi Valuvite Platinum Plus ena ma otrinwi ifu bururu no uma wira ba fefefe na wede nsusu atoso pa Valuvite New Life ena Valuvite Minuke ni nyina ya dro de mo mo hu ye hu ni se wo mo na de Lumitras ba ya mantontom etumi ena yesu nkunim no ampa ya da so ade do ni di juma. Afe baby vite drops any syrup so so ye dwuma pa ya enye asemketoa enu nti obia no a ya wayo adwene se obetena wiase ache na umusese ye ne de ene na do ho ato ye pharmacist for so enu kura no kure se obi to adru ye drugstore over the counter pharmacy no person ye to ne nyoma pa to dru won ho enumre bia ni pa beto dru a agi so akofa o nyoma nyina free pharmacist ho. And now be 0561 088663 and 0561 0868 666. Asma make a Ujimachinia, one hair will be sweet as minim. We sell it to land for new my year. Fresh 0503-159-739 and 0502-989-894. Jojo, what comes in ye? Abusia Macacho, sir, Abusia, Adofosia, na Mopese, Mudim Honko Mokachi, as I mean, I bet you na more come Pesit and Temoa, Mofajojo, insist Ponoso. Mwa wye so mwa fwantua po, nambu hunu sampa, abusuyano, odwa bempa, pa, pa, pa, pa, pa. So biya fomo, na opese, ukudi bima na jwa atwa, ukwa fajuju, edu wa chiko. Maka bibiye wye no, osimiti mfabi jwa fwa nyankwa. Ubiye tu jojo baku baku soa, ikabu mwa ba, enwa, no, no. Mwa mwa tuwa nsana, mwa fwe 0536-947759. Asempe duho biyo ni se, unu biya kwa da, waju feelings ikama. Na feelings na chino ase hwhwhwhwhwhwhwhwhwhwhwhwhwhwhwhwhwhwhwhwhwhwhwhwhwhwhwhwhwhwhwhwhwhwhwhwhwhwhwhwhwhwhwhwhwhwhwhwhwhwhwhwhwhwhwhwhwhwhwwhwwhwwhwwhwwhwwhwwhwwhwwhwwhwwhwwhwwhwwhwwhwwhwwhwwhwwhwwhwwhwwhwwhwwhwwhwwhwwhwwhwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww ofra wo a wo se maye busy wo be di dia wo se me okay be be se mbe hwa wo se me nifie ei na nya be me na da na nsa da da me ko mu yi enyi wura na da na o ne me da na o jeje hui na fe dia na ba ya die bia pie ne be ma no hyehye no ana se emukeka no ana se odwonso ani mu ye ne ya ana se wansa wo bia gu ne be ma ne hunti ama se se dia wa po kura obuso be hu wo oba ni su ko fe hu sa sa bi okusu kuma ne so emukeka no saa no so dwonso ana pampam bia be mo ntase na wo ya so wo ya muntumi nkan kire mo ho a be ma nya kukudu na kotoa muzu pi heba mr ka kire ne se jibinum nam nimbi munyina mo betumi ade ase no bebe sa so se twan edu ba bi so amfa mo kran kwache doctor e wota fu nche so ana se mo be fre 0247 776743 0247 776743. Alaska Enterprise se wako hada nkuraba kubi pieni ya sa ana 2 bedroom bia mesi mwa sisi enyo wajumu utuun da mekase nwe chila u da mekase chila u se edano diye ube nya sani hai ube timia hai enye mwa mwa ne mwa mkwanya befaswa ube sisi muno eno enya semno eho ena semno wono kwanya ube faswa ube sisi dani muno eho na jume ni nina wo etu die uni ho ahodne uni ho nimdie uni ho he die meka chu tiawa ene se ko hu Alaska Star uka che no se obemo a thumbs up se ah oh ye guy woni abie fisani me ho no ebi ni obi aso to mu efri wo paper so bed sheet so marble sheet so blankets material curtains name them ni nyina ne papa mu ko ah ena bema no owo eti amika jose tinu na koto no ewo mame anoche plaza first floor ya ene prudential plaza division mu no so ho a enka etudu ene mttd office ni ko bank division mu fa na 0256 330075 ena 0200281080 ave pbbitches why no pbbitches obi peso ya pabna emu ani so obi peso ye pabene pa e wa brabo mu a eno ane pbbites ade na wo ne nam na no nom nyema bia ukofia na afa tuntuma ku tiri ho anopa efra wa ukasa yente ade ya miti pa me wa se se dwuma ya fo no wa nom san papa ayifu she ye pbbites ye to akoda de na pbbites ye bibia ni padodo asia bia mamre etwa go bia na ye pb 0203 398 707. Afedi ohane amani achichire no said the pemra achichire dua ho no ofa kuja na na yebi onu okwansu kwa bresu dwose yesane na wanya home na watumi etutu so abrabom awade ewunku akwa no obesi unyo ba dua chi na nuna nsa eh unim dia waka chire no na bufu aba me say asem ti anyina kutwa na na yebi ho e wa sante agona samai friend 0243 134 535 0243 134 535. Abuja fo mumawura muwa 0322083581 0322083582 0322083584 bemme kwa yo fa so ko de wei otie no na nke kwa benes wo fa so judges Agofia.
6: Agofia.
0: Ye, Mikey.
6: Papa.
0: Mikey.
6: Papa.
0: Mikey. Come on, man. Makwa bampa, makwa bampa.
6: Ya kudu weka funu sa di di.
0: Afe no be duman kan so. Ye. Na me ni me sen ka wo ma biu. Eh?
6: Mama.
0: Nene kwa sen ka ba. Mama. Me ba betwa makọ, me ba betwa makọ biti akọ na me nka date no. Me ba fe wa ka kire why?
6: Mati.
0: Ah me kọ yebi biti akọ.
6: Na me ra duma ite na me fro.
0: Mo.
6: Ah, mati. Mhm. Obi.
0: Ye.
6: Ye ti ene se.
0: Mhm.
6: Re sa di o ye ti le na.
0: Mhm.
6: Bibi wo.
0: Enye kwa wo hu.
6: Oba anu. Be me na se ne pepe.
0: Mhm.
6: Wa mani bi bi pain non kan okure abusiya pa abusiya fo ne pa omun fashion up no omun ka bi bi oba no be kan okure wa ye bi enimri sebema wo mo dama ana wonye basabasa wo ebi ebisu ebi ebudi ni
0: mhm
6: mu ne mu taye taade ya
0: abia no akote kwam
6: aha but wo bia na bi mu da ho awo wo kwa ejuma so ko basa bibia koso na no wuta didi mo me ni bisikedi eni ntina ho ata na e ma no koso wo ho no enti oba no onimhu bi pa nimdie koso no waji be me ni sikedi enti onwa na ayama ni nya be ma na akoto amani mu
0: i waka sempa o
6: ah ti dia pa usia fo na pa mu fro mu no bodo papa ne pa o papa on pense ngufo mka se won dia se ne ba no se boni me obi a ndi ene ne ko nemu so ba ni ni mu bi ne so won ka no ko waji ni sikedi wa se ni pepe eno mepinesu eno ne bi sa ni o mani ku si ni obeka no kuri o
0: yesi bi kura ti mi kodo kura ansa na oba ne kura adwe ho ama wo
6: je e ma we ma dumo mu didi ni power sa si we je ni di ju won
0: yo
6: e da si pi
0: ya sure da si e mo akwa ba at the free world cup ago fi awo
6: ami fi awo ta international
0: mi ni na wa
6: e fe mi jam na me ka so fi ti si
0: be ma jam na kente
6: ago international
0: na ho ti sei
6: dame ado me ho ye pa
0: ni sa mo somo ni na mo akra ye ho ye pa ba
6: ya mi asi aka de me kan se sa en na we ni kra na ya na mo pro mo we na ni ji be na bi he fi
0: ni ji de bi wo mbra
6: ni ji we ni ji wo
0: abi a ti ni kra
6: na na ni koda
0: ah da bi ano na ni ji na o se na na nkasa na de de wo
6: na bi a wi ya na me
0: ka ah okay ade a wi a wo so na mu nyina twetwe se de amasaje wo uta watu me
6: ndi wasalimi ano ni uchicha ya no on uchicha ano na odemu no na ese nkukuru na kuma kakra
0: sa ayi akuma na ode kwa ya wamfani tia nka ho
6: aha na se ya na behwe ayi bi wo tv so prison for ayi bi that case we the police for ne judges no lawyers do mu to murder case to be cool bi omo pekura iti diana mehwe no papa bi oso wo 93 years oso bi bo pentwa so de ban so eno pe nipa le to wan sori die yama le 70 years wa fin we 50
0: awurade
6: papa no 93 wo prison
0: awurade
6: na me fi 20 years ago bit me chewi nti akuma ni di du be dia mo akontru no mo akuma ni mo akontru ti se wako dem yo bai obeti ya sa waria yi bibia o
0: metu
6: na oko prison ma me famu sia no bi pete na ma sisi ma ba
0: yo ago fia o
6: a me fia o
0: mi ni na we
6: ah pa ti wa te ina ku fura fa ya ta chi agro fura fa la fura fura fa ina me ne mo ho fa pa
0: ah da no kai o kai se me ye research bi afa ho se ye hu pa na ho nya fa de de be ye wo
6: That papa no be no waka se o me let 70 years no o film ho no
0: o za
6: o film ho o film ho o peni o ma yan se ye o bi de di sa me de ba o pe be mu a he no kan no o se wa de abufu na ko ene wa fa ku na ko se o
0: a wa de na kuma wa fa ni ti anka ho
6: aha
0: se uti ya wa dwene na dwena
6: nya ti espera a somo kai misrao seru piki bi mai
0: okay
6: ye ti ni ye
0: mo
6: agona forma dc ona go ti ada ya quantity ene na ya kwada
0: piao ago fiao
6: ani fia
0: million hour
6: no se fast ya te
0: ah nana dakam
6: ono
0: adaka mu ashi na prison so ashi o
6: hey adesha yes ya ti sin ku fura yi o
0: ah re ya njini
6: oba no ani be man e wo bi ki eye ana se wa ji be man isi ka bi se ni e o fe ni ba ko no o be kan ye no
0: se se wa twi no di
6: de ke ti ma se ti o
7: walk through and I say, we hear them cry say, then maybe at the ball.
8: Open
7: up. At the yidua. Mm.
8: Ah,
7: so I said, we call the post on the boy.
8: Mm.
7: So, not a fool, not what the yidua, I will know where you cry and say,
8: mm.
7: No, really. Now I'll be scared of you. Mm. What the yidua, I'll report to you.
8: Mm.
7: What you do, eh, you couldn't walk. You make you fall, no, walk.
8: Okay.
7: Ah.
8: Ba na ono mabubu ato agwa na.
7: Awo.
8: Babia na omusi da bi omo ansi anwi awa kire o ba me no ba na o mabubu ato agwa na.
7: Awo.
8: Ada me duro me ye ya man hunu ana me na man nyina yi.
7: Ana wa ana wa ndogi.
8: Ah okay na dwa dante na ho aye biti.
7: Ah dwa dante na ho ya biti o. Dwa dante na.
8: Anopa ya kwa okwa chian mam wai.
7: Zuba to mati.
8: Eh na chi ana na chi ame na na de.
7: Na na mati.
8: Aha masuma wo.
7: Waka.
8: Ye. Ọdịnihu Masra.
7: Ebe
8: kan dikani so kan ya o ba ne
7: be. Ọ ba
8: Ah.
7: So, I didn't want to say that. Mm. So ku ko ti anya bi enye.
8: Mm.
7: E ma so di so di bi kan wo ba na ko kan kan wa kwa. E ka bu mi na ku.
8: Mm.
7: Ko jo bi de ko se bo ko. Bu mu ka na sa. Ko bi de ku. Bi de do mo kan. Ko ba kan ne bi ko. Ah, ayo yi. E ti lan kire wu ye. Ya kire wu ya. Ko bi ba ku bi lo.
8: Agofia
9: Amifia
8: Hwe na befo be de timi boto sa
9: kan ada
8: befo we de wa boto befo we de wa boto befo we de wa boto
9: ya ta bia
8: yi
9: ta fo ni na bra
8: kama
9: bro dra go dance
8: e wa
9: e de ani de mo ama me tia me papa so fo record e pra to doctor
8: e kwa doctor na me so me tia mama lu ona ye si wo de ma Chester one mineral water. Yeah, wo eh kokode nnuem kokode ganachi.
9: Yeah.
8: Aha ni nsuo ni wo.
9: Eh sample paper.
8: Mm.
9: You start here.
8: Mhm.
9: Hmm. So bring you who.
8: Mhm.
9: Mhm. Na na eh no water any bit ni eh fa abo kuduro ku disa sa money we.
8: Mhm.
9: So u ni ababa bo amani. Ke fa sa sin ye. Dia na so we.
8: Mhm.
9: Ọdọ kọ lọ kra nkutafika ọdọ kọ tinipa no wọnẹ. Sikan no so fit transfer ni ku ti decide o.
8: Ah, o di catch an intinu.
10: Assemblyman. Bonogo. Kwaku bra na mi nkyere kasa bi yi na yemfa nsore. Bra, kwaku bra. Kwaku. Agofia. Okay, eye. Me twi information bi na maye me baba ko birthday sisi a. Mama Lu wadaro ma me information ni mra na me hu se ne mesi aye ne senso pen short de a. Men short sa na fe yeko. Kwaku kasa we watida.
11: Therefore, kasa beni.
10: Obia ni hwa. Ochiri
11: fo ase mpakodo.
10: Enye kasa papa ya ka chia na. Obia ni hwa.
11: Ochiri fo ase mpakodo. On kasa ase obia ni hwa.
10: Anono.
11: Okay.
10: Baza fe na correct
11: ho. Eludi echi.
10: Adia obia ni hwa.
11: Onpe. Ana obia ni hwa.
10: Ochiri. Onchiri echi
11: echi fo se bako da
10: obi anu ha onchiri
11: fo se bako do ampa
10: na o mo ka ni sey
11: obi anu ha
10: ochiri
11: fo se bako do
10: e kasa e time pa e kasa fu enye papa
11: aha
10: get here sisi aya ye programming aman for program ne pa me boa
11: ne kwasem
10: etu obi anu ha onchiri sey ye twa e wiase nsemu obi ampe se obete e Edu aye nso obi ani ho a ochiri ewiase mu nsem a. Na baso chese. Chese obi ampe se beye program kra wa.
11: Anokre. Ati ase wo za kwa no so.
10: Eti kasa no bebere ya kasa no ni aka ni sa de okati ye na aka ho. Eti se kane tetepa no a. Na DC ene di kruso no. Assembly sha ase no. De odi so obi ana fe DC.
11: Anokre
10: DC. Na DC no so wa check here. This assembly ni municipal assembly be pim ne. Me fa say mu 70%. Coordinating directors no eye nodness. Check here. 70% of MMDC's coordinators no eye nodness.
11: Coordinators no.
10: Yes.
11: O municipal assembly bi ana ze
10: to bi a coordinator no.
11: Eye na most of them no
10: eye nodness. Good. The reason being that na mo cost school chain akamfo.
11: Ene no correct.
10: Eti adie bia na ya ban dwuma bi omo ne di kan. Ukọ PWD, ukọ railway, ba bia na ya ban situation bi omo ne di anu mu. Afeti hwe. Ye chance yesa ye kwan e okrum ha. Ni atrotro ekuro bia din no. E nodness na ne di anu mu ni broni ni ka. Eti ona beka ekuro ni din. E da che broni no, na osi signboard.
11: Mhm.
10: Eti said e obe pronounce na ono. Na broni na tro.
11: Mhm.
10: E jesu. Di odi anu mu ni ka na ejisu. Na bro natural sa. Enkwani bebre spelling and pronunciation is far different. Efidwa se enye fidua si. how the leader pronounce no bodi no so print no de abo ho
11: nyese enti amano se yenso se yenso yesi di etwe mu otwi mu no so
10: asai
11: ana